mare mu a barika Allah da a barika annabi sallallahu alaihi wasallam ko ande o gindi no sigindi lenki kimba kam do ken ken daga horo yaara ke bi tu gata no musafare a tire bira en wonti ba baro do kasan ken no e ke makari so ne tande mo fi kube no ko tungan no e go katan ni ha ban kanda kube no ko tungan no e go katan ni manu ha bu ka alo kube no ko kandi jimme ike umu gana daga gunnindi ike nay malin ngondi ike nay malin palle so ngal dem mun yadi ke yaare murana ike ga tirina de to leji ni malin na ka ko so haram mare ma wonni shimme ni kenyen Allah sala wa sallam